0: rurangi nei ngā waia the Māori.
1: No ngā tau omua.
0: Tai rawa mai ki te rangi nei. Te reo inirangi motuhake o te rohe. Te reo o te ātiawa toa.